0: Duh, reset dina tatangkalan. Boh anu pro ka Sugriwa, boh apro ka Sobali. Kitu kaayaan nanang. Ningali kana lawang guha parantos kalaluar Sugriwa lan Sobali.
1: Duh, iya.

0: pati jagat na tabinga sa kalangkung, yen gawe para dewa sadayana te aya bancang pakewuh mulus banglus.
1: Rapih kayaanana teu aya sawadeun sakedik oge. Kakang Panjin Rada
2: adi
1: geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana. Tapi gening da teu aya rohan adi. Yangahkeun deui ka salira sagala rupina bobot pangayon timang traju abot enteng ngadi salira panjenengan.